Ancho yikai, yikai ngabe angakatu, akatu tam ngai getangi siya, gasi ngwadi siti, kagoma, kama kroka, ukwa gomakwa, ushima ta.